me kachira wa ebe ye ye eja mi suba wa ni mo sami kwani se ya tamfu best with me wa o baby sase ena di emi nyame no o wa hini